Oba bo me. Na me no wan an ho den. Me de e suma tun fo munyam omunyam yon bobu mi o. E hawo. Me di na bonu man ye de sa no. My own name.

0: you, Jesus. Na o se rade es sa o mampa boa. Na mo se o yim. Ene me bi o mo de dwedwa o mampa boa m. To divert their calls. Mo se rade yi sa ni me ne frio. Father, protect the husband. Ukno kon crying.
1: Asi.
0: Ukmasia.
1: Upach.